0: no na inaki ni kai makawa e donu sa sa va na bune sa dinduki na nei lokolako balta kona ni ta na tu na burra burra ni kilaka even to na na the world or the era of information e usa te tanga dona ka e ser me biko usa ser te lokona o ser te lewa venga ti kona e na i ko tamba kanga bu bu a de burra mai ka ke de maleta na kai tu ni atu ni sura de burra mai e ko e donu ko e dala ko e ta ke da ke ko e vivira ko e tu du kali ko e de burra mai sa ke ne mbale na mbula ta sana erroni ke ta la ko tu ndro manua e promo da tu ngani roro mina ka e se ni mina ka erroni ke ta la ko tu ndro manua roro da e se ni dandina ke mbale sa ngani re tanga kina en dona ka mbula ta ki laurai kako ni kati governo ngone do la quello tu ka birra ngone tu la quello tu se do ngai mura no saliu e ana e andona rakini mula ambole isar ngakina na mula ni tubu tubu na toni visu su na nga una mule mole via we ero ni kai mule mole via un dona ngone mila volte e la meta kina no mula ni boga boga rau eh au si mi kata mongito mongito kinto tim mule mule o bina kata mungi to musota mata kendo timi ke ro to tomate si tuke dake en hel lim bole bole mole mote rumain ka ko ni ko suke kimole ko bole o bina kata mona to bole mo boka to bole kina no mo vada bono mo bina ka rento sota ke tal
1: to ke en kasilim au to roti ko ni ni suriti ko nan dona song iu te ta tongori mena si si si mo ni mo ngam ngori no sori ke ban ta mo ni rondo tra mo tanga pala kala ka ndua au tali tanga tikina ngo in bo te ni su su bulutu ngai no mo ko ni nda tikini ango beto kaba ngendo to ya pom beka no tuno priti mando linga e ro mo
0: mira mira ka so mo nda autor ti ngono bina ngomo a ambula ti gani na ngasi le buni assemblies of god tal tal ngase pose se ta kau a vole na alo bina ka a ndolo ndolo ko na non ra ngo o ba na ta ngano ni mbula ni bo bo tu ni tu vi tal tal ngase prisi Wita, na wale utal talaga sa orisi na bau na numitu mo spreti mo mole atabira kitu yani mo le kitu yani elando to tampa may no sorry na triple C sa kando kai sa wakabili na taka na na halu ni pa kambauti mo spreti mo le bagita bi ani birta na luwenda pingara mitu na triple C autor talaga ng orbi ng na talaga na bernumula daba ortuna apostol international apostol fellowship international taltalanga si rabunawa parliamentary ko kaya non tu annual conference o suri taltunga kina ya Auckland dondola na gaselebu ni assemblies of god sangai tarabanyo taltalanga si baba so eu tarboyau ke tu dundu sposo ko tu todok ngo na casa ko te tuma ni nda kilati ni nda viti ki no e o ba bli na takina ambula ni gaselevu rabunawa honorable rabunawa parliamentarian en nona ba una numa tu mole e ba kita bitu non tu annual conference na you the sorry na bogeni kwa ki tu na ba kita bitu ni kina usura talta or tu na mission ko ndo ala ko mata kia na burburu ni bipa lutaki ki tu na tu ga ni mai na triple T na bi mama nyono ena ni ko sabe sore tu amaga na don berto mai no sori tal tal se na buira tal tal ga se ori se buira mo sabe sore tu bi ka ta na tamba moni tau do ko na esa sabo no sori ke sin do no ni ngol kina ni kwa ni le iru tu ya ni so na ambula se na na wose na ena kami ni ko na hanga to do ko bi ka ta ko mo ka mo ta ka la ko la la mai ka na le su ni ka ta sa breketa da tawana da fota da rataka na kai na pogaru ta kromalangi ene kabini sendai ene no songo na yudi ni tipoti a mai no so
1: na vole na vole maru ta ko na kela duwa ni songo ta poni kerwa na bio kan ni tiki na mai kristo ni ta ta ta chopa
0: sandina
1: na vole na vole kasile bu ni ber ndo ga impita na kamal tir tambo oi rulu bento sarapa maru tingo so saulo chungo ni bola so ta te bola ina label ni bola sar bi bi bata ta na kato so mbeka senga yi ye chungo ni uniform bo bo chiku do mandanu ni tutu bam bim bi pir rangone sar tongo na kilisku na bobarum tikbuni malta rasini le supa bagarua

0: 2024 get ready sa pro two cities kan mai na go na 2023 sa mai mole baka bina kataka indo na ka ko ala kataka bal non doru ke duru mai ningo doru wo mone tawa ke da duru imbure senda na bulinga na besinga senda indo na ka indre e bi tanga ni tata o bina tamo na mo na pandio ta kabi ke da sulenga bi o tono mini tikai gaina no matiko na kalu niko sa duru na korni bulinga gaina no matiko a colony tamamo ni tinamo loi no mo mani vale e colony no mo bani tu la no matiko o ko e colony no mo corri voli e calo tala ni lo mani caso corri ni vali voli colony corri voli e chico tana lo mani vali voli andora dar kla no che der do ya baba la kino gre venuta che va israeli e do no so ca ko ni corre ca ko ni ko tanga no una che de costava che ne sono andakide a dangi uru kiltoni se dangi le da nimbula gaina numa tonga nimbula chiga dona kalu kene kalua gaina numa tiko nga efisona kena wase ono ati ku ikete voltambu ke mpuna ngoni do talera ora o berangase dua kene kalua waka roro ko vita mamu kete na ka ati ku ikete nanti kini voltambu go mebina kambalabu kina numa mbula ena mbura sa risebe ko kocho kenda ni tamongon inda barong tiuma ya sana tiga bani non da banua lewu na kasa tu matanda we wa si wi kenda kenda sa duru na buli tordake so wi na lo mai bi nyan lo mani banua kenda boro duru ma so na ndaki nimbula e na bo wi ko na bolim bolim wi ko sa no wi tatau nga gai nu mati ko nga dua no mu ko kini karua talai robir na gasi wi kino gasi ni buli kira wi nu tagi ko buli e baro baro ko we tamam kete namo kene kato kene kene ututi gaina numa tiku nga kasa pa kita bikin na lingamo kita kasa e kene ngu palte sega ni buli sega ni dagadaka sega ni kilaka kene buru buru nga tasala kutu ina gona keme bale niko sama i buli na mbaki ngo na kasa suni mo dakawa se leso ni tawa na subjects na kena edana waka Britannia kawa sara en la veta sarri no movin grab que vale chico mira na mama kutu tale ro ro kire borro mama kutu tale ro ro kire borro ni kusana druma go ko tolu na kau chingo vikenda na kalo pura ga sada ke kine tumu tumu mo kasa mo kine kine lingam se daba na na drako no sotaba en a rundo lu rusa burkaba en a bango ne kimingo ko na marutaka na bua ni no mungara mitabi
1: na bua ni mungara seliu o mbutu bi na tu mutu bundu bi susu nda pawni na bua ni ro nda bita tau na tu ni singli ni sanda na tau tu rital tonga kina ni tu mutu kina ndoli bi susu ni dok na kitu ko ngoni o lewa bate ke junia le le meba na bua bua ru tu ni buli amba ngoro ko so muka ba kina mati ni wasu singli ngasiliu kursi tiki nda na pita na madho sao tingo ya mutu kumengu na wain ni bi kumutin ta ke tratu ngono ta banwa a okila ni kimini sa bo so tike na kango sa na sini sa na kango sa lo ta ketunga do kungol pandal sa ngol ni ri ti kuma ni bukan do ri ri tuma na sa ra baya na nga sa kuni ko baka ro bit
0: bila ka cho mo ndanga na ngono ri ta kina o si ni kurumbui na ka te basika esati ko na sa na buni ke baka induna ka e buno utakiti ko e buno utakiti ko na buru buru ayamo malta di sati korawa na buru buru bagay mo rusa bulan mo tu sa bulu ta tu maina tani matini au tara tara man ngani bagara ramba nak ya go endo ne bar bar da tama tel pinel e go endo ne bar bar da buru buru bagan dunia matan tu dunia tor man dunia kena bagarita tor man dunia kena example lewu na seven sela ko tu go sports ko fiji bita kura mateni tiku kina tamata. E tu tu mata sarang akira ndo butako, kalian butako cuma ni ko mate, e tu sarang ndo butako ko lamba, la se tu

0: Εσύ είναι να ματένει. Όταν και να αλλάζει τίποτα. Όταν και να πάμε. Τούτο πάντα. Ε, ματένει καλό, τούτο πάντα. Εμπαρμαδά, εμπαρμαδά. Η οβούρα μουρά. Γκαι πω αν τον ήλανα, να εμπαρμαδά αν κονε ματένει. Εμπα και τσίνει καλό, σαν ράβα. Το ρομάντα, σαβανούα, βάτα γαλαμπή τα λνάς. Ματένει τα λγά. Μαλτανι νον ρητό πόμα. Ο Αντώνη. Το ρικαντα λιτό κέι. Μουνε αγκόνα. Μαλτανι νον ρητό πόμα. Αντώνη. Για να ματένει καλό, γκορι να. Ni za bona mulongo yeli
1: mateni nga sa mateni
0: mateni sa mateni mateni oi vuso o dula sa gruba ni ko mateni nga nanugo ki ko sinibe butu ni ko na mate ko na lagoyeli ki ko sinibe butu ni ni ndo na bonwa ngo ko yeli ndo mateni ngo ko rida yeli ndo la ko yeli yeli ko bo buka wanga todo ko ni balbal o kakasi ko ndusi ko galelewa todo ko ke baleni ndo Kau bukan ramai nama tni, beltang ni kita satu buat ramai, bukan ramai. Satu buat teratur ramai. Satu maya tu serang oh, nak kau kau ha. Itu kau ni roni ruas setor nasi kau, maten dua dan dua nak kali lain. Berapa apa? Ni kita bukan teratur ramai, ni bukan tiga. Ni dua elak oleh maten ni. Che il duca è la come lei lamba, e non mette niente lungo di tutto quanto c'è. Se il duca è una china che ti come lei mettaco, e il duca è una china che ti come mettoli sotto e mettoli mattini, mette niente lungo di tutto quanto c'è. E se non è valore d'aglio, non è valore d'aglio, è brown, non è valore d'aglio, è blu, c'è valore d'aglio, è valore d'aglio. Che mi vale, non da voce ti guena drugs, no? E vita fatta nei tua tua, che non sa morire tu mai. Mateni toko mai na engona, toko ike luo ike, posong sa taike, ilaya to kinala sa itubay sa nago, siya nga, doon ito ka, kung ano mateni na umuru, kung ano mateni na finjipita, sa lawala kong sa dingo mingori, kung ano yung na marihuana, mateni na ibuso, rani kong mateni na hot stuff, kung ano yung mateni na marihuana, kung ano yung mateni na kung ni zero glue, ito ito to, kung talibing ane ito tu ni wakasama ni Mona, ningaw nang asali na Mona, sinadaka ni Mona, kasi sa tutu matanga kina manman, sa boso sa dago, lagay ni tulong na isale, ubiya taikago, ni sa yali na muyal matua, na numuhip ni sa masala ko sa kolim, yana kaya bago ng mumbulaki na, na ibarada katukan ni Chingo na matin. Nilembasi kana drag si buru ni kuwa. Elevu na kaya do tu buru ni kuwa. Maleta ni kena tartarai mai. Na matini. Ni volta pa matata. Ina iso sogo lotu kina tamate andu dua. Kera biluta ki matata sartua. E valvalda. Ko matini ko valvalda. Kata sa ke me wase wase ata. Ero ni kolago lebu ni finjipita. Lebu ni marihuana otombo ko besu. Ia. Na tipo ro tipo patang.
1: Tipo na ro na mati.
0: Iya. Iya, tu mun yang ora tong na bitani bitumuni. Ora mo sabe, sar tu yang ora mo matu bale bukan na tala ke tong nela sa. Liu si to daka. Nin da baga tar tar andu tong na kala ola indu na kala. Kenta sa baka sala ta ki mai ne mo se ni kalu, eh.
1: Sa lendo mutu bi kenta na
0: tala. Iya. Sa andu. Ayo manda nyundo vuno ta kona.